ton. Oba no yon wan wo. Abusu yon founi bibe fi obe hun se dan yon gu wano. O kachre wa omo se. E fi ade. Mi nyabe bi mo bi ntana. Yade wu ko. Sister fi yon. E dan yon gu wano. Nso kwa. Nwa kane ni mwansi so. Oba no abusu yon founi di kan boni kwa edu. Ena wabre. Nti wama bako wabetina. Oba akuna oba yeno. Ena fufron swaba. Ena ni kurukure ni nkefi. Kane nan kadi omu pepa ni se. Beme ishe ni shorts. Nana iren so shebi ane na itu ebi. Uchema nwa nensa bwone kakra. Nwa bwone kakra. Nwa mudi oma gro. Ebi kwa oma plane. E yede nkurani kuskua. Nkurani kuskua. Nanka ino. E kampan hwa. E nanka ino. Ne ye tiye sosu ye humu. Nye yese. Ebi omu dream kwa anu omu plan. E na say ube bana se uti ho ho we tv. Ube bana wa se. Ada wa kumye mchile se. Hey. Enti nao, bema nubinyan anko wa saa hai dan. Yadi sister biya koti nefibim. Obinyan anka ye hai dan. En anko wa timike nukura haye. Because bema nusu obusu yebi ya befiye wo. Ase wo mani jini na. Relax this morning. Tobo. Na umpaye nyi anuwechi. Nsohe fufro wo. Why? Nsohe fufro ewo ho. Misimi ndrube biya. But 15 years ago, na masum jo me chene, and I was happy. Hey, say that time na ye, obianka so trimo din, obianka se o kwa brucheba on farming kobi, obianka se. Ain, and ye beka o, kwa me classmate, eh, connection se se dani supa, ono no abu kene japon mune na mi pejuma, o freno kwa o si ejuma ni, hey, ye beka chro. Besi ye beka chro. Kwa brucheba busu yafui, Ontimi fa bi kran kokoy aye beka obenye on time but that time no obi kran cheki said e gozi bogo unte 20 years ago ne na mukura se radio no obi kran obi rehwe se na onokro ne wan ene timi froze se me ma me ni asume se o se na ye hwe wo phone so na o se me wo fa ne wo eh me wo fa ne na me se me fra wa chia wo okay wo so ma me ne wan obo ma me di ampa ni mno mhm e be di 4 days eh o fa ampa cho mi hia laptop unim ne da now obekwa busua yie abusua meeting no na edi watamo wachi mizut ya enu baby na make en utimi kwa edu baby na afi ye eshia wabusua ni bi kura yese yenye ne tse ne ne bia doctor se kwa me despite another doctor ko bejesi ne wuhuze ni nua bi ne bi kura ni nua bi etwi trotro ebi kura wana trotro na mani twi be nipa be dina tem na ere na ninu twi trotro nzo bi aba ni wiase after fulfillment ube nipa boni ni automatically menu obi na ma na metese wo di obi atem odi obi atem nipa no tv so odi na tem wait oya fun oye say we ye say na me say oh adai unim no oh Yanini nyina ne fukro ba ko. Yanini nyina ne fukro ba ko. Yanini nyina ne ye kura ye bobo wa chire ho ne ade ye timi ko bobo. To rebi kura ne ko dware nsuo mu ne ade na wo frɛ no kura ho. Aye ye tan wo frɛ na wo mfa. Embuzan ze. Na motifie ba ko no zo da bi. Na me to mbu buse na ze mbu buse buza ne se. Wo efiri ne fie na wo efiri ne fie ne abɛ bobo. Ne ye ko. Buzan se na ne ndidi bom da bi. Oto aduane mane da da bi o mane atare ye sheda da bi o ne na na wo class na otin bi bia o kire no da bi so odi enti no ni pa bone o se na so ni me oni mi o hu mi se o be nzu oni me but o mo a obi a ti abusua de ama ye di obi atama no pay politician bi obi di na atama o mpe na se nyina nye so aye ne wi o because oni mo enu hunu se wapeja nti wose nka wo hu bia wo ye obi a ye prekope bero piska koma delegate ade a proposition na wo many be eh ono mo okoba no the next primary za wo ko sika wo pede ama delegate unim kwa wo befa so unim mizi o di na tem kire mi o ye tie radio na mo ye za nipa ni interview e ho anu start ye o yi free ogozan we mo nam se wa o nya we we o kasa no ye ni nyina na fukro ba go chia o kro ikra e school dan e wo just say